iyak din no. Pigan ang inaksawsong umiyok no tanik pikatitaron lang nivo. Pigi alaong mita. Akaw gayang norlo din.